kailan na si Fiamma ba? Kumaipalang mo mokro, papay kayo iluna. Kuwala ni ili iowe, kailan na si Fiamma ba? Kumaipalang mo mokro, papay kayo iluna.